wo la mo pe ari anu gba eyin wo le le so wi pe ri anu gba e je ki rowo yin loke nibi te wa laaro yi e no wo soke eyin te bo pe anu ologbe yi debi ti e de loni eyin wo le no wo nbe yen mommy e do wo abe no wo awon kan yo owo yen lo e no dada e no si eleda e no si eni ton shanu yin e no si eni ton ran yin lowo e no si asiri aye yin e no si okun to gbe yin duro e no si eni kan soso ti o je ko titan nipa ti won so ko tan olorun ti o je ko tan nigba ton lo tun ti fe tan olorun ti o gba ko tan ninu aye yin ki se nipa ise ki se nipa ise ki eni keni wa ko ma se sogo bibeli lo so be o ni e fi ope fun oluwa nitori ti o seun nitori ti anu re o duro lai lai awa no wo si laaro yi a so fun pe amore re anu o na ni arigba lowo lowo bayi o se karun eleyi to sapere anu ati ori ofe o na la wonu e pelu ori ofe ati anu olorun nikan o nikan ni emi le so bi pe o gbe mi debi loni eyin na le so nibi te wa ye pe anu lo gbe bi debi ti mu de loni yi ori eto wakati yin la wa a pa da ogo pada sodo eni to ni ogo be ni ninu pe ka le woye fun rara wa awa kan mo pe ibi to sise de ninu aye wa a o ti e leto si rara awon mi a so pe to ba o se o je awa kan mo pe a se to nkan ti a ri gba lowo e opolopo wa mo pe a sa dura ni sa oh my god oh my god iwo lo mo bo se ngba o mo o understand o mo pe se kan sun lo e to ba ti se were were won bi se ope lo pe awon adura to ba ti npe pe o ya o e wo sori oke ibe si jesu o ibe ni wa sare rari si leyin yen bayi orun ni orun ni wa ni orun ina ni ise ina ni ṣugbọn awa ri alugba ki enikeni ma se sogo wi pe ise temi ni o ogbon temi ni o connection temi ni o iwe ti mo ka ni o mo mo se ni o mo mo wi ni o mo mo rin ni o anu o na ni adupe fun ni osu karun eleyi to sapere anu loni ma gbe ogo fun mo tin ri eyin te enjoy wa on social media awa lori splash fm 105 dot 5 laaro yi e ma ki wa lati bi te wa wi pe aku osu tutun awa na ki yi wi pe aku osu tutun happy new month mo ti ri yin imafoje peter karo awa na ki yi ni be ye be ni gbogbo yi te wa pelu wa won kan ti nowo won na won ri anugba be ni gbogbo wa na lo ye ka nowo wi pe a ri anugba lowo olorun to saanu wa opolopo wa ni mo wo ti a more tan tori pe aran ti ibi ta ti nbo be ni e ma ran pe awon kan ninu irin ajo aye abi won sinu oro abi won sinu itura

0: won se wedding sugbon ni kete ton bi omo keji ah ani mama yen ni ko ri oyan fa eh ni aya o tori pe yago ro jeje ko si nkan kan le eh pe laarin osu meji awon tin ki ogi monu no ba fi nro no fi nro no fi nro won fi nro eh e mo ru awon mo be eh ni oju eniyan wo pe e bawo na se bi iru ba iru iru situation wo lo ba wa yi obi mi le sinuro na won akoko yen gan eh ta won pe iru omo to wa de du ta won odoyun time ti gbogbo nkan wa da iru omo wo leleyi an bo lori e dada laaro e awon kan si wa ta bi won to yen pe ibi won o pariwo rara won ri eyan kan pariwo pe e ku ewu o e pele o a ku orire o eh ibi won o mu idake jeje lowo o mu mi je wa latoju en to bi gan bi pe ah somo ni mo bi abi nkan mi eh niru akoko be sugbon ta ba wa nwo ta ba ranti ba se ri nigba ta bi wa opolopo wa la ngbon mi laaro yi to je pe awa gan wo npe a o ye fun ibi ti olorun gbe wa de loni sugbon oju olorun o wa lara wa ku kuro lara wa lati gba yen o si ntoju wa oju yen kuro lara owo eri yen owo eri olorun o wa gbe wa ro o wo wa dagba de ibi ta de opo wa laarin wonu ewu ta gan ri pe ewu ni mo wo yi ewu ni mo wo yi inu mi dun pe baba wa legbe mi laaro yi baba mi eso aremu bishop agba ni won won wa awon akoko kon wa ninu aye won ti emi ti mo ji omo won bi mi o se sumo won pupo to eru de nba mi pe gbo baba yin lo baba yin ma tin pa ki eru mari sugbon anu ya ko dide a ko soro a ko yi nkan yen pada brim awa ma dabi don a da pe ah mo ni doctor ah mo glo good hospital ko ri be ko se be ko se be bo se wo ka ro mo laaro yi mo kon fe ka dupe ka jo dupe lowo olorun ka jo fi ogo fun eni to fun wa ni ore ofe ati aanu lati ri ba se ri lowo lowo bayi ki se bi won se ro pa ma ri oto ni bi elomi se ro pa e ma ri oto ni awon to bi wa gan ro pe omo mi won fi epe sin jade ni won ni awon omo kan lowo to yen pe won le won kuro ninu le re pe aye e o ni tumo ya jade kuro ninu le mi jade on ti ta to ba boya ko lo wa ba ye se ma loju sugbon le ni won ro bi aye won se ma ri ni aye won ri loni aye won wa mu ogo jade tori pe aanu olorun o fo fun aye won gbogbo wa la ma dupe aanu loni beni ijo Christ the light gbogbo wa wo be anu olorun e ja ronu wa jile dada anu olorun awon kan wa ni mo wa abule kan ri won pe abule yen ni ajigbowo ajiwogbo ajiwogbo ni ilu ibadan ina ni oyo state ina ni ajiwogbo mo lo se ise iranse evangelism ni abalo nigba yen o tin lo bi odun meji seyin bayi mo wo pe se awon eyan lo n gbe pe se awon eyan lo n gbe inu bi nigbati ka to debe gan mo pe ah ibo la wa n lo bayi mo ni afajiwo gbogan igba ta wa debe mo won pe ah awon eyan bere si jade si wa awon ko kekeke ta ko lo a bere si ko jade ninu moto mi ti mo gbe dani awon eyan jade si wa mo pe eh awon eyan wa nu bi na ba won se n de igboro sugbon li ana daddy a wa ni apejo kokon emi ati awon oga mi na lajo wa nbe oga mi Tunde Olawuwo gbogbo alawa nbe head of program gbogbo alawa nbe yen lana ni national conference center ni UI Nibadan a lo celebrate baba mi Reverend Samson Olufemi Akiride baba ape rire baba an celebrate won pe won se won peyinti after 46 years odun meridi la daughter ninu se oluwa ninu ijo Assemblies of God. Ibi ti mo wa nlo ni mi mo pe ilu yen ni baba yi ti wa.
1: Ajiwogbo.
0: Ajiwogbo. Awon eniyan to wa nibe yen lana. Ha! Ero Olorun tu ba mi pe opolopo igba ki nse ariwo. E ki se pe ariwo pa. Awon eyan mo ni won pa. Sugbon lana ti mo ri awon eniyan to wonu gbogbon yi. Mo wo pe ehn. Ase ohun rere ma nti Nazareth jade wa. Lati ajiwogbo so mo wa wo pe nigba ti emi di ajiwogbo ni odun meji seyin mo re imagine igba ta bi baba yi 1950 bawo ni ajiwogbo se ri nigba ye olorun de wo pe bo ti wo ko dudu to ani anu ma fa awon kan jade awa kan ta ni ori ofe be e ma ja gbagbe e e ja da ope pada sodu eni to lo pe mo so eh ki se gbogbo wa la force bi ti eh sibi yen to ti ni gold lara tabi to je silver spoon eh sugbon o wa tu to wa mo won
1: yes
0: eh a wo pe ba wo lo se se eh won ni nibo lo ti reran nibo lo ti rakara to fi bon elija eru remba mi o baba e ja dupe lowo lare eronu yin dada o ero yin dada this ni mo boya le gba ipe eh laaro yi eh sami orofe lati gba ipe yes I ja si ojo opo fawon eyan lati dupe lowo olorun baba mi ti wa bi eh ti won ma ba wa si oju e dada lori eto yi an dupe fun anu ati ori ofe to gbe wa de ibi ta de elomi o mo ko n le ko le laye 091 eh de ibi ta de la ro yi
2: hello
0: sir
2: e ma ka ro
0: e ka ro
2: akepunde ati ola ni o lati wo fun a to dupe lowo olodun ni eni ta to ri sport Sunday of May.
0: I'm a dupe lowo Olorun.
2: I go ma dupe the every party man so ti pe ti pe.
0: Beni sir.
2: Leyin ope ope na tun ni. Ori de ba ti ji to wa live ti alaafia wa. In fact,
0: iyokukere.
2: Ope ni I go ma da lowo Olorun. Every party for aso yen last week.
0: Beni sir.
2: Bi ope ka ma gbadun ko lo meje ko tan lorun wa.
0: Ami, ami.
2: Tori en to ba di hospital to mo ye ti ogun so nsin. Ni omo ogun ti alaafia ko si nkan tutu
0: e mo pe awon ogun ko yato so ogun ko
2: o ti mo a so ke se eyo ti o ni ko mo lo ogun to wo di 70,000 every 3 hours
0: ehe to wa jo pe o jo ogun malaria to do ti
2: ni wa ni billions to ti kan yo de ti so se ko ni ibe so wa ti ju be yen lo
0: haya o ju be
2: ni
0: oju be
2: seri ope ni ka ma da o se wa ri nkan ti e so ni party aju wo gote so yen
0: be ni sir
2: jo ba bile gbe da ni
0: iye wa be ni
2: lu ye ti wa ti pe e ri pe o fi bile jesus be e ri pe bi jo bi jesus christ no pariwo e wa wo fame ti jesus ni lati odun ti o ti wa ni about 2,276 years ago so bo se je niyan
0: e se adupe
2: adupe lowo olorun
0: e se adupe
2: akueto
0: e se gosa
2: apolopo sunday by asilaye
0: ami ami ami ami areti yin o casting crowns 2026
2: casting crown eh
0: ke de fila ke wa gbada
2: be of the day no ni 34
0: beni beni
2: yeah yes
0: e se adupe ambo
3: Aisha, inju o ti gbọ nipa eto gateway. Wo gateway.cchub.africa. Gateway rara o, kini o je? Eto ofe ni eyi ti Mastercard Foundation ni ifowosowopo pelu CCHub gbe kale lati tun awon odo lowo, paapa julo fun awon odo birin lati so ise imo ero di ise gidi. Eyi dun gbo pupo sugbon o fe ruju die.
4: Kori be o, ti o ba ti ni imo ero tele, eto na yo fi kun akosile imo ti o ti se akojopo re, ti yo si fun o ni ore ofe ati anfani miran. Ti iwo ba sese bere, o le ni imo ero nipa digital market graphic design UI/UX design video production ti o si ma pese wo fun okoda o le bere bayi ni gateway.cchub.africa
3: duro gbogbo eyi ni a o ko lofe be ni patapata
4: bi o ba ni era yara bi asa lapamo wo tabi era yelu jara o le lohun elo tech up
3: to tun mo si wi pe ko si awijare
4: rara ati rara
3: o da be ni asale yi na ni ma fi oruko sile
4: kan si gateway.cchub.africa lati fi oruko sile ofe lo bade

0: to wakati yin o na ni awa e je n gbe baba wole e lati sise pelu wa laro yi akori ajodo todun idade e ti jo Christ the Light Gospel Church
1: anu re
0: anu re lo gbe wa ro
1: yes
0: a o ba ti jabo ope lo pe re
1: be ni
0: Oto tata gbe awon na ko si
1: awon
0: o gbe wa lekeju awon ta
1: wa lo be ni anu re ti o ba si anu re ba o la se fe wa laye loni gbe en te lanfani ati ma gbo ohun mi lori afefe yi anu re lo gbe yin ro
0: be ni
1: eti wa to la ta fi gbo ohun anu re ni egbelegbe wa laye ti eti won kan wa nbe won a fi gbo nkan kan
0: be ni
1: oju wa ta fi le riran anu re ni pe ati e mo pa nla nkankan koja anu olorun ma ni so bi ya ba ki si pe ti o ba mo si anu iru eyan wo ni nba je o ye ka fo pe fun eleda so mo emi gege bi enikankan mo ri pe anu re gan
0: e kan ro na ni
1: lo sise to po ninu aye
0: o la se debi
1: ojo ti mo ti in le pe ni aisan mi le pe ni ailera ti gbogbo e diju to dabi ogun to dabi eni pe emi ti fe bo sugbon ti mo tun wa pada saye mo ri pe anu oluwa ni so gbogbo nkan ta je laye loni anu re ni o eni to bimo anu ni to ba ti romo bi anu kan si wa fun o e ma gbagbe pe ba won kan ba ti bimo tan bayi saye won fa aye lenu wa si fo mole so t'olorun ba wa wo irin ajo aye eni kokan wa pe eleyi lo ye fun anu ni eyin te rise se te nse loju mejeji te nlo bi ise te ngbowo osu anu ni o awon kan ka gbogbo iwe won ka koja bi to ye ti won wa nbe be ti won ori nkan se sugbon bi a ba ronu dada pe e mo gbo mo sun nigba to sun obo soju ala o sa nlo lori sirisi ni to ba ji saye mo o ti lo bo se nlo loju ala na lo ma lo
0: hai
1: sugbon a tun wa ji wa saye yen ni pe nkan kan si wa fun lori ile yi ti olorun fe fi da omo to fe fi fi ohan awon eniyan pe o wa laye idi to fi tun ji laaro ini
0: olorun
1: bi ere bi awada njo wo la so wi pe happy new year
0: atun ti
1: wo osu karun ninu odun ta npe lodun titun odun titun odun titun eleyi ti ku lodun titun o ti nlo ni isin were were bo ba tun ya a so pe o ti pari anu re ni o o le jeun le meta lojumo bi a se pari pe nkan won to yi
0: a sa jeun
1: a jeun
0: nkan ka sa bo senu
1: yi o di dandan
0: hai
1: ti o ba sa anu re wo bi moto se po to loju popo olorun de nda bo gbogbo wa a n lo layo a n bo layo a kolura a ri wahala anu re ni o anu lo je ko le ma mi bo se mi lowo lowo laaro yi ti o ba si anu re won ti gbagbe re lori ile anu
0: a ni joka e kankan a wa ronu 36 years that
1: yes.
0: is iyen odun
1: merindinlogoji
0: logoji eh mama wa prophet is a bosse
1: olaiwola
0: ninu won se
1: ojo bi ati ajodun
0: ajodun ogbon ojo
1: ogbon odun
0: sorry e wa so pe o se wa bere ni
1: o se bere
0: adadi kiri o ye mi sa
1: o se bere ni
0: 30 years
1: be ni bi ati kosile lati de orun
0: okay
1: igba aye igba ti jesu oluwa wa laye gan ninu gbogbo on to se patapata e ri wi pe odun meta abo la man kaf nitori pe o pe ogbon odun bi a se fi lele fun awon apostle to ti wa saju wa ati fi lole ijo to ti wa saju wa ti bi an tin wo wonu en to ba gbe titi oye
0: hai
1: ti o subu to sa n tes waju titi ogbon odun yen bi wa
0: pe
1: togbon odun yen ba ti le pe wa bere odun kini fun lorun aye la tin wo bi ogbon odun akoko lo bere
0: so ti an ba se 30 si come so baba rere baba ke
1: agbo ko ti baba rere o di bo ba se 31 lo so odun kan lorun
0: odun mo le yin wa se bayi
1: odun kefa re
0: ki le wi daddy
1: eh
0: mo ti rogo
1: odun kefa ninu se oluwa bayi tolorun ti kole ina ara anu ti mo nso niye awon mi ni okun won lagbara ero yabo won lotun ati losi gbogbo nkan ni se te npe ah baba ti de baba ke ko si nkan kan ti won ma so nipa won sugbon se ni laanu won a pe ogbon odun ti gbogbo e fi yegere
0: oh my god
1: to ba ti le yegere o ti bere se oluwa
0: ti o ba ti pe 30 years
1: to ba pe ogbon odun gerege ni won o ke o pe e ku se oluwa e wo gba awon apostle to ti lo saju awon awon david
0: oh my god
1: iru irin ajo kan na ti won rin niyi won ja ogun wahala lotun ogun lo si orisirisi iro keke sugbon te ba ti le pe ogbon odun e ku orire won kiyin e ku se oluwa nigba yan le yan le ma da npe e ku se oluwa daddy ti an pe baba ti pogun odun la to sese bere daddy mami nu se oluwa bi ogbon odun oba pe ti an pe omo mi mura daada tun ara mu gidi
0: ko farabalẹ
1: tori gbogbo nkan li awon emi okoko ma lo
0: lati ma je ko wa
1: ti mu ko mo ba se
0: really
1: beni sugbon tolorun ba ran e lowo to ti e leyin to pe ogbon odun odun kini bere fun o ninu se oluwa lorun
0: hey eleyi ti mo n gbo yi o da ki mo fa igbo fun igba koko o wa so do 15 years lo ba ga pa soke
1: ah eh se nkan kan
0: o ti bere se
1: yo se bere ni ona ejin lodun me dogun ona siji so ba se n lo were yi ti oluwa si mu wa duro to n ti wa leyin ti o si dawo ise iyanu re duro laarin wa to si je pe oruko re na la n pe ebi o de pa wa fun odun
0: 16
1: a de n wo aso fun odun 16 a n jade a n wole fun odun 16
0: oh my god
1: anu re ni
0: e je ki n so bayi sa mo le so pe tooto e ku ise oluwa
1: oluwa ku ise
0: ha gbogbo eyin te n gbo mi laaro yi ikurita ti ade pelu baba mi bishop Solomon Olusegun Aremu ati ijo Christ the Light o to kiaki baba pe e ku ise oluwa sa
1: oluwa ku ise
0: eh ti mo je daddy e je ki wa wo ninu ise oluwa ati ise ara ewo oluwa rorun ju ba
1: ise ara o rorun Taylor le fe ranso koko en o diju ran ni
0: oh my god
1: yo ran ka o sugbon ise oluwa e ri pe a diju nigba ta ba fe gbadura ni ka le wa pelu baba fe gbohun oluwa a tun diju ran ni ka le wa ni isokan pelu eni to pe wa to ran wa nse oni ta ni o se iranse mi bi ko se afoju ati aditi a ri opolopo nkan sugbon yo se bi eni pe ko ri a gbo orisirisi nkan erin ni ofirin eni to le sise oluwa niyan ibi tan tin reti pe a gbon ti o so yo sa soro to ba soro oro yen la fi mu yo dake tori pe ati ri awon ti an fi oro mu ati ri awon ti an dekun fun ninu bibeli ti an ju sinu koto jiji ti o je wi pe aisoro won lo yo won pada ti Olorun fi jade to gba won orisirisi rin ajo bi David se rin ajo re ti Olorun o ba fi anu pelu David eyin na e woru iya to ti je de ngba to fe koju Goliath talalagbara bi Goliath nigba na sugbon Olorun wa yi o fi anu ba rin ajo anu to fi ba rin ajo o je yori sayo
0: hey eyin eyan ti e n gbo wa nile laaro yi o wu mi pupo ki gbogbo wa ba mi darapo pelu ajodun odun 36 years
1: anniversary
0: ti ijo Christ the Light
1: gospel church
0: ewo ti maniki okoloko ati baba ma wa ma ni kan si oju iriri ko nilo ka ma bi won pe
1: ki loju iriri
0: ebi o ro pe a nilo lati tu bere nigba ti awa ko ba so pe a se katikra ere kesan ki se jo ladale o a dajo sile un ti wa o a pe jo olododun mo le ko iwe to ma kun so ti ma se wa n bi baba pe ki la won eriri yin oro yen po
1: si ni o
0: oh my god sugbon mo ri pe ninu e
1: yes
0: akojopo pe anu
1: re ni
0: bibi ti awon alagbara ti nsubu
1: be ni ti ohun ija nsegbe bi o ba se anu oluwa orisirisi idojuko lati ri se ngba ta ba ko ta fe ko ile ijosin ni ka ma so ile ijosin ti ki se ona kan pere then I ma ye ibi ti won ti gba ile mo wa lowo
0: lawon ijo yin mi
1: na yes
0: to se ni badan
1: ti se ni badan awon kan be ni badan ni le kan ni akobo nbe yin to je pe ngba won gba tan
0: ya
1: emi gan de be ngba mu wo eni ti o ti en ko le lo ni wa pe mi pe ka wa wo ile wa pe awon kan ko ngba de be o na gbe we jade an ti an ta le fun ana awon ta fun na
0: oh my god
1: mo wa wo a de ti se awon corner piece ati se gugun kan sibe o ugba bi omo yen iyawo eni yen kan pariwo lo yo ni Jesus Christi ah to n de gbadua
0: iyawo en
1: to ra le
0: yun okay sir I love this.
1: En to ra le ati awon eyan si tin fa
0: wala
1: jogo mo ba pe obirin yen mo ni se Christian Christian ni mi sa deeper life ni mo nlo ah mo ni pastor le mi o ile te ra yi mistake le se owe ogba ta ti ra ogba to na ma gbe we jade awon to ta le fun ana won to ta fun mo ni e fi le ma lo
0: oh my god
1: Muni e file bi mo se so ba ngbugbo awon ta jo lo pariwo pe no muni and yes
0: wo
1: omo Jesu ni
0: ha
1: o n lo Olorun file ipamo fun
0: e
1: ya file fo Olorun
0: ve iru akoko yen daddy
1: yes
0: iru tabi lo e ke so pe ti mo ba je iranse Olorun
1: eh eh pe
0: ki lo sele be lo ipe
1: yan emi o le se seri
0: I should because oh no ma ikorita yen lo ye ki e ti wo pe
1: ke yo so pe kini eh
0: no afi ti ba se oluwa lo
1: ah nto ba
0: nto ba se oluwa lo ra ile
1: seri nto Olorun ba fi fun a ka ma dupe lowo re ni ta ba fa gidi gba nkan ta ni dandan awa la ni nkan oni nkan ni
0: kile so so
1: nkan oni nkan ni
0: gbogbo ta ri
1: gbogbo nta ri pata nkan oni nkan ni o ti di dandan wa ba se lo to be se lola to be se nipo to e pada fi ile
0: nkan ni
1: en ya lo ni
0: ah won ro ko ye ka won yo ma gbo nkan ta nso bi ba
1: ile aro won gbo
0: eh won gbo wa awon point kokan te mu fun wa laaro e
1: mo do ni kan ni
0: nkan ni kan
1: nkan ni kan ni
0: wa ko lo fun gba die ni
1: mo fe fun wa lo tan to fi ile elomi to continue lori e bo ti wo won won si le lo o le pariwo o le so igba to wa nbe bawo ni wo se lo so gbadun ara re ma fi wahala pa aye ara e ku nkan oni nkan ni gbogbo to wa lori ile patapata o pada fi ile so ogbodo wa ma fi suru se gbogbo to ba nse ka anu ma ba orinrin ajo bo ba jeun jeun to da ki anu wa pelu re to ba fe sun lakoko to runkun sun to ba fe lo sise mura si ise re ma so le ko le ni anfani lati gbadun Olorun a kan ju wa sinu aye bi eni to wa sinu ogba idanwo ni nigba to ba ya a pajude ofe oko a n lo lojo kan ko sogbon to fe dasi ojo kan ni oni ah sorry o baba ti lo awon eyin o tu pariwo pariwo elomi o tu continue
0: oh my god
1: yo to ma ba seyin lo
0: oh my god
1: won na o tu fi ile njo kan awon mi o tu continue bo se wa titi disin niyan so ma wa tori nkan oni nkan para e
0: ra ile se abi ko ma mu ndo mo
1: ni para re ma baye elomi je tori pe gbogbo awon tin baye eyan je awon ti an tilekun mo yan won mo pa won se di ojo ta ma dake ni gbara to ba dake awon to ti pa o pade re o
0: God.
1: Won si ki pe ka wa seyin na wa
0: bi. Ma de bi.
1: Eh. Ni be wa wa inisin tori emi te pa njo kini ana iya yin bere.
0: Oh my god.
1: Ogun yin bere.
0: Oh my god.
1: Ah bo se ri niyan. So e fi ayo gbe e wa lalaafia. E jeun e mu e toju omo yin bi agbara yin ba ti mu. E mo fa agbara kaka te ba wo igbeyin agba. Eru oba lati to omo mi.
0: Egbo e tun si mu wa lo sibo mi sa igbazin de ode ya bawo abi
1: igbagba nigba ti agbalagba mi ba dagba tan
0: ba dagba tan
1: gbogbo awon omo to struggle fun wa lo loyinbo wa kawe wa se wa ti de ipo giga nigba yen yo ku iwo nikan atoko e ba nfani ba wa iwo nikan ati yawo e ba nfani ba
0: wa
1: ti o ba si sanfani iwo nikan na lo ku o e wa wo awon omo tan ti lo yen won si gbagbe ile
0: oh god ma gbagbe ile elomi o te ti lo jina as eni mu le ya ati baba e
1: gogo ya loju e
0: won kin raye gan gba mi wa ti busy
1: yes iya yen o wa ma jiya igba mi iya mi a wo pe ha so mo ti mo la kaka le lori ha omo e si de bi giga ton si gbagbe mi elomi a gbe iya e pa mo pe won o fe ka ma lejo ti nbo
0: ka mo mama to mi le
1: ah eh tete sora tore fi aye le nbo baya gbogbo wa le mo si gbadura pe kolon je adagba
0: ami jesu
1: ke agbalagba tete ma moju to re ko si ma ma bi tin lo ni
0: ko moju to are
1: ko moju to ra e omo omo omo ti wa la ba ti poju lori omo emi gan o ni pe bo
0: won na moju to ra e
1: to lohun ti ko po mo re o je laye yo pada je
0: god bless you sir
1: ko ni le ewe je o lo le ewe to ba tin lo le ewe to ba ngba certificate ma ran leti pe ma gbagbe mi omo yi o
0: mm
1: o ba debi ton lo ton ma gbagbe mi o so ri gbogbo lahala ti mo se bayi elomi ta le ta ona nitori ko mo re le debi giga omo nje eyan giga ta o gbagbe baba o gbagbe iya e ah iya ti e tun san die ṣugbọn ti an foju baba ri
0: ki lo de te so pe baba se iya o sise ni daddy e ma
1: je iya tun san die
0: won na o baba lo guys go won receive gini
1: receive side won ma ranti iya eh
0: ṣugbọn baba
1: won kan wo baba bintin won o ti e ni mo pe on gan lo sanwo
0: lewe awon
1: mami mi mam si ah e kiesi o
0: mo ro pe ako eko la ro yi asiko ye o sare lo pupo I daddy ti o ti ba wa soro a de ti ri awon points kokko ninu e ajodu odu kerin din logoji baba so pe odu kefa ni a se nko sile loruko jesu daddy e ma se odu keje
1: amen
0: e ma se odun kejo amen e ma se odun keso
1: amen
0: e ma se odun kewa
1: amen
0: e ma se odun 20
1: amen
0: e ma se opolopo odun
1: amen
0: to ma ni akosile rere
1: yes
0: e lodo olorun
1: beni
0: loke
1: amen o
0: ko jesu a o ni ri yin banuje o
1: amen jesu
0: e o ni se igbagbo
1: amen
0: we have some people ta n ri loke ti won discourage wa e yi o ni si lara
1: amen jesu
0: ta ba tu awon mi ase igbagbo e ase se ka ma se kini abi ka kuro nbe ja e ni di konu
1: wa amen
0: lagbara lowo lo
1: Ami.
0: Hey, an pe gbogbo wa lati ola lo. Nitori akoko yen tin sare gan pupo.
1: Yes.
0: Lati ola lo ni a ma darapo mo ajodun ye.
1: Pelu isoru ni Okebada.
0: Ni Okebada.
1: Isoru Asegun.
0: Ni gbogbo wa ti ma pade.
1: Monday to Thursday.
0: All right, sir.
1: So ba jojo Friday ni ajadi ni ojo Friday. Nibi ta ni Olorun.
0: Praise night. Akuti ri ma wa nbe.
1: Lagbara Olorun.
0: Awon iranse Olorun. Lagbara no la jo ma pade ojo Sunday gogon ni
1: grand finale
0: gogo wa patapata ene oni boreti opolopo awon lori emi lo ma wa ninu ile
1: lagbara
0: ojo Sunday eje parapo lati celebrate Olorun ninu aye awon iranse Olorun ti o tin je ibuku fun wa awon baba ti aniyi eje ka ma gbe won laruge mo ma nfe se lopolopo lati celebrate won laarin iseju kan daddy se to to ni pe ofe ni
1: ore ofe
0: okay
1: ofe ni sugbon ni ise ninu
0: onise
1: awon to ba fi aye won fun jesu ise to wa nbe na nu
0: alright sir
1: won ni afani ore ofe yen
0: okay
1: lati de ibikibi
0: okay
1: ti won ba fe
0: mo ka dade le nkan pe oni awon eni ti andala re lofe nipa ore ofe re
1: yes
0: nipa idande ti o wa ninu
1: Kristi Jesu
0: ki lo de ti a fi ndaye le ore ofe lo ni bayi si
1: lo de oni
0: a
1: ti wa ni igba ikeyin bibeli si pe ni igba ikeyin igba ewu yo de awon eyan je olufe faaji ju olufe Olorun lo so gba yin ni awon eyan ma so be pe bo ba fe gbadun yona ni 30,000
0: to ba fe ka gba mo lijo
1: ka pe wole ijo le olori
0: lati sise
1: a pe wole ijo ni ojo won ni na
0: okay sir
1: awon eni ti a ti fi ifami royan won a gbadua ide adeja be na la wa si nse titi disin o awon afadura jagun wa be
0: emi ni iriri e dada ni ko bi odun beta seyin bayi
1: yes
0: ti e ko awon agbagbajo
1: lati gbadua won ki se pe lo muye bayi wa eni tolorun ba se lori to ba wu fun re lati nu e a mu ore wa fun oluwa afoju ti riran won ti ji oku dide lodo wa ta mo potiku
0: wow
1: olorun ti ji oku dide olorun mu aro larada lodo wa awon to ni we emi were wa rapa orisirisi ti won gbe wa lati ilu odikeji
0: wow
1: ta ba gbadun ta won ma nwo na ni elomi ani elo wa lowo mi elo e le san tolorun se yi e
0: ni se pe oluwa ni moto yen
1: rara o
0: e fi tawoli ye lorun
1: ato olorun so be orisirisi ni won ma nse lo ma nsele mo ti gbo teyan kan ti so be ri pe ohun de odo woli woli yen wa so pe gbe moto yen fun mi moto to gbe wa oluwa ni o ma gbe lo ah olorun se le ni ko ma gbe lo won to tohun sese ra o si n pada lo lo n binu ko nbe ngba to si fe wo eko ijamba moto sele bo se gbe moto yen kuro ti won ba tun se tan okan gbe lo o lo n lo jule fun won nu ogba won pe e ti fagbara gba
0: kini lowo
1: mi ki so lo lo ni egba to e sa mo mu
0: ma je ma gbe mimi
1: bawo la won yen se fe royin iranse olorun
0: a ti sori ofe di ore owo
1: o ti da o kolong gba wa ni o
0: gba wa ti a ri ore ofe gba e ma ja gbagbe pe ofe la gba
1: ofe ni o
0: ka de ma gbagbe eni to fun wa idimo la se gbogbo wa lati wa dupe e fun anu re ti baba solomon olusegun aremu ti won ri gba ati ijo Christ alive lati jo dupe tori pe won gbagbe eni to se won lore
1: gbogbo
0: wa don ni ka jo pade lagbara olohun ose to nbo lori eto wakati yin e fi sokan casting crown 2026 pelu sade akuti ere ojo sunday to gbeyin ninu osu beni opo 50 la ma fun ni ounje ayeti awon enika fun ni ounje food stores ni ofe lagbara lowo lo a ma ro awon youth na ni agbara won tin so pe akoko yen lo pupo ose to nbo e ma binu e ma salaye dada si nipa casting crowns concert 2026 ose to nbo na ni lagbara lowo lo e ma ka ko se re kuro daye yi tori wa laye olohun lo jebe
1: yes
0: odabo

ati n kan si yin e ti je to se pe asa ti awon osise ijoba lele ka meteta ti mo salaye fun yin lekan won foju wi na koto koto kosi kosi koka koka lo sosu koka yi na ni elomi ati yawo koso to pari to ba ti gbowo osu na bayi kile o to su o ti ha owo osu tan bo ni o se ri owo ti o ma wo moto lo si bi ise bo ni o se ri owo fi sile fa awon ebi e lati tojo nje fun gbogbo mo lebi bo ni o se rowo lati gbo bukata ti o se so fe nikan se odidi osise tojo ga ti o lowo lowo ti o fi wo moto elomi ti ta moto re nitori bi ta se ri se gbogbo aso la nsa lorun ni oko mi ga so fun yawo e wi pe se mo ri 2000 nbe ani aduru re ma toro 2000 kilo wa gbe mi sile fun eh olohun ko sanu wa

sinmi ah eleyi ga o oro lootu na ni eh ante siwaju lori e eje akukuso to kadaba ofo yo ba ni ta ba paro won ni eye oko nlo dandan o owo ti awon osise ijoba ngba lososu ni isin ko ti egbe iye bukata ti nbe ninu okan won le ita won elebo ma nsoro kan won ma nso wi pe owo ti awon osise ngba lososu ko le gbe won de le pada bo mo nso to de afi ko olorun ko saanu wa nipa oro osise ati awon olori osise to se pe oselu o ti poju won lo se ijoba yo wa so pe ohun o mo obitibiti ya ohun ipamora ti ko se so fe nikankan eyi tawon osise ijoba awon osise ijoba ipinle ati awon osise ijoba ibile ti won ba yi lasiko ta wa yi nile toni to mo ge bi apere eyin eyan wa e wo iye owo osu ti awon osise ijoba ngba lososu lero yi e tun wo bi awon oja gbogbo se nlo soke nipa ti ye ti won ta won nkan la leleyi o kọlọhun ko saanu wa tori pe gbogbo awon nkan ko se mani ti anra loja owo ti lo soke awon gbogbo oja inflation won pe leyun afi kọlọhun ko saanu wa ki la anfani owo ta gba ta so sapo laarin iseju mewa owo ti fo lo lai gun ye afi ki olorun ko gba wa o papa julo awa ta je osise ijoba apapo osise ijoba ipinle osise ijoba ibile osise ileise adani kawon alase ile adani na won tun ijoko ijoko n se pade won ton ba se na olorun yo ma bukun awon na siwaju elomi n wa lati ona toji to ba se pe bossi nla le fi ma ran awon osise eyin lowo olorun o binu si nitori na e je ka ma fi ife isetan han si awon osise to n sise labe wa be ba se leyi olorun yo tubo ma gbe yin soke ju be se lero lo oro lootu na la wa nbe o splash 105.5 fm ile funfun balao ni felele ni badan

sori olori aburu to le se fun ra re laye ti ko yo soro fun e lati fori jira re ohun ni ko ni igbagbo ninu omo ida eniyan ohun ni ko fi eyan sagbekele ohun ni ko mo ri ni ri wipe boya ayo ati idunu kan be ti omo eniyan le fun sori to ba gbagbo si eyan ojo ti eniyan ba fi eyan ebele ah o ni le dari jira re wa fe le gbe kuru je lowo ebora nitori pe eyan nika ika le yan eyan buru awon ni won ni ki won fi eje sinu ki won susun fun ki won tuito fufun jade won mo pa won o fe elemi won won de ma soju aye si e won ma sese pa won fe tinu tinu toko toko lemi won de lele won mo wi pa won o fe to ba se won lori won ni dupe to ba se won lori won pe loruko ti yare ati baba o so e ko wa sin to le se fun won laye won a fi e si position eni ti o se nkokon eyin o de ki ma raso lodo eni to nsoyan ko si bo se le se fe ni ti o ba ni mori laye iposition wi pe ko ni mori na ni yo wa yo de mo se se wi pe ki ni lagbaja se fun mere to ba lo fi yan sagbekele to lo ni gbagbo si omo ede niyan ojo to ba dale re wa bere ku oni ku fun di eyi ika ni fun o ika lo se fun are o to ba gba omo eniyan gbo fi are siwaju ko si fi are seyin ma je ma ni fe nkan kan jura are lo ma gba ni gbagbo si nkan kan to jura are lo to ba tin ni gbagbo solohun iwo lo tukun

gidi be ni o jare bo se nlo be la wa na nse be ti a ntele e ma gba bi pe ago kan emi ati yin na la o se be ta o jama ta ta pin se sugbon sa ni ago mesan ni owuro oni a pade baba legba ati ya legba ati fun te doro yin la o se tan ti a ma gbe fun yin ketete mi ati yin ba ti ta ta pin se e ma pade DJ Eden fun akotun awon orin igbalode e to je ta kasufi to peju owo be ni ikan omo lo abi o na lo to se be agbosuba feyan lolufe wa ọpẹ pataki lọwọ ẹyin tẹ n fẹ wa ọpẹ pataki lọwọ ẹyin kin lo se ọpẹ pataki lọwọ awọn kini kini anse kini anse sugbọn agbo osuba kare fun ẹyin tẹ ri pe to to to to ikanni omoluabi ori e o duro tan ti pọn sibẹ ni lai ni pe ati lai ni jina ikorajọpọ awa gbọn satẹgun to je obirin lori radio ni ati television a se kini a kora wa bota gẹgẹ bi omojo mejo ni bi omo tuntun gbogbo yin na la koko pe o e wa fi fe han ngba baya a ma tesin lara bi kini ohun eto ni gbogbo e bo ba se nse kini bo ba se nte so iwaju opo pataki lo wa ba wa adeyemi agbonla lati ipinle ondo adupe lowo yin o e seun seun pupo ju onlo were were niyan e fe ki mo ni ko te nla koja ninu igbeyawo yin eni lo imoran tabi idanileko 08074 805574 08074 805574